Katonda atukumye mmaka gaife. Ni katonda atukumire kumirimo. Ni katonda atuwaire businesses edenda ulo. Banji balikula ajana. Nga wazirawe basobola kubanga ate baja. Ni wani olina wosobola kubanga ate oto olaka wogo koli sabana. Nga lwachi toja mmaisu na kubanga omusinza, omutendereza. Olw'obulungi bwe, olw'ebirungi byakukoleire. Olw'ebya magero byasobola kubanga ate akutuusaako. Olina ebintu byoyidye ng'okola. Ngaye ebintu byoyidye ng'okola byona byona. Wena tiwali na isuubi lya kusobola kubanga ate obifuna. Obiboneire bwawo. Nga Katonda abikutuusisaako. Tibwakya kuwaire olunaku olulala. Wabisuubira nti bisobola okutuukako. Tibwakya kuwaire olunaku olulala. Wakirowoozaako nti ekifo ky'olimu ku mulimu gwo, position gy'olimu gy'oliikulira nti oligibaamu. Bwe wali osaba omulimu wasaba mulimu ng'osaba bindi. Katonda akukoleire ebyamagero, alina waakutuusisa. Lwaki tomwebaza? Lwaki tomusinza? Akukuumira abaana. Amazima amatuufu gali nti bazaire baino bangi basomeisa abaana. Abaana bakaaliko baakuwe baba. Emirimu gidemye. Obolyawo baamala okusoma. Buli waafuna omulimu gwe babinga. N'ebigootaana. Buli kyagezaako okola tikitambula. Iwe eby'abaana bo biriitambula bulungi. Wali tokisuubira nti omwana w'asobola okuba mu position gy'alimu. Tiwakirowooza nakuuku. Bw'oba wakeeranga enkyo, w'asabira abaana bo babe bulungi, w'asabira omwami waabe bulungi, w'asabira mukyala waabe bulungi, nga Katonda aviireyo y'abibakolera. Lwaki tojja mu maaso nakuba ng'ate omusinza era ng'omwebaza? Tulina okwega okusiima. Tulina okumuwa ebitiibwa bye, tulina omuwa ebimuli byona byona. Olwo ebyo byasobola okuba ng'ate akukolera. Nze musiima first of all ankuumye nga ndi mulamu. Akuumye abantu bange nga balamu. Akuumye abazaire bange nga bakaaliwo nk'abalingaku. Ekyo kya magero. Abenganda danga abasinga abakuumye. Akuumye famire yange, tuli balamu. Wairenga tubita mu kusoomoozebwa okw'endawulo. Ebisoomooza tibisobola abulawo mu bulamu obw'ensi. But bw'abanga alina kyakutuusisaako, agwana okuweebwa ebimuli bye, ate era twamwebaza ekiseera kyona kyona. Tutambula tuzunga ku nguudo. Emisana n'obwire. Abaami n'abakyala tutambula tuzunga ku luguudo nga tunoonya akawogo. Buli olukya twawulira. Oleba mutomeire. Olafunye akabende. Olebijire bubi. Olw'ekisa kya Katonda. Iwe oyinza okuba weena otambula buli lunaku but okaalifuna ku buzibu bwona bwona. Ku kageeti wano ewa kitaka wano. Kunkyo kuno ku ssaawa 12. Ku kageeti wano ewa kitaka mu lukoona ku masannyalaze. Kunkyo. Bava kuba omwana wa boda baajani ipiki. Kunkyo. Era n'abantu baliko batubweineku okunyoobaana awo twalowooza nti oba tayenze bwakusasula. Kumbe balimwiba. Okitegeera. Tubalengeira awo nga basikagana beniola beniola. Kumbe bamukubye kayundo. Kunkyo kuno ku ssaawa 12 nga bukyaire buli kubona buti. Omwana yaabaawo. Pikipiki baagitwala. Bingi biri kwogerwawo. Ayinza okuba wa mafubira awo. Ayinza okuba wa wakitaka awo. Oba munamulesa awo. Kuba wa mutawuni wana akolera mutawuni. Nga bukyaire kunkyo ssaawa 12 bavaamu kubaawe ku masannyalaze wakitaka wano eidinda wano. Ku kageeti awo. Nga n'abantu baliibona balirowooza nti oba olemusaabaze tali kwenda bwakusasula bali kwesikamu awo.
kumbe mkwe skasikao bakobi ati mumaisao ololu siro omugulu ya mukuba kayundo ezirabo inenga bamukuba na kayundo tena bwire tiko banti muzikiza kuncho wanonga nze ndi kuida wano kunchao nga nense eribona so abona awe batuse abakola omulimu ogwo bevire nebyo koba anti kabiri baliba kubira mu bikado baliba kubira nsube mu miti baliba kubira buwera wale ewa mbagadi mwami mbagadao a mulujude mulwatu nga nense eribo nabucheire yobo lino omwami wonga azunga kuluguda atyo yaja yakola yaira ngalwa kituwe baza katonda anti olwalera ize lwachi tomusinza bwabanga omwami watambwire yajokola yaira webaze katonda butlaike ngo yavafuluma munumba buti atikanje enkole yabagwamu nganase eribona amazima amatufu tulina okusaba ino katonda ayongere otukuuma ayongere otukuuma kubanga ensi yona wetuse amazima amatufu twebuza waye janga tosobola agitegeera ganabena tulina abimuwa tulina abigemya ye nalina okulwanirira buti ife ebitulemye nalina obirwanirira ebitulemye tumusaba busaba isi omukono gwo ogw'ekisa ogwo gwongere okola byegulina okola aye otuuka ekiseera wabirowooza akoba oti katonda mbikulekeire mbikulekeire niwe idi ekiiraku niwe idi ky'olina otukolera niwe idi enjira entuufu gye tulina ogema kubanga ife bituyinziiza nja kubanga mpumula mu katono ndi kwira tubone ekyawandiikibwa kyaife eky'olunaku luno olwaleero wawe tulijja okubanga ate tutambulira mu kibono kyaife eky'olunaku olwaleero mu isinzizo lyatumusuute wano ku 88 akatondezo mukaaga Busoga Royal Radio abaliteekateeka okujja ku masinzizo ag'endawulo basebo ne banyabo mbendeza okusinza okulungi abaweereza ab'endawulo mu makanisa mwena eriyo okubanga niwe olina okuba mu saaviisi esooka mukagwa oyinza okuba olwirewo saaviisi weba etandika saawa ebiri ayingaoka ali waka eri bula bwadakika 12 donka tusobola okuba nga tunjira mu saawa ebiri edookunkyonkyo bwe tunajira mu maaso n'okubanga ate bwediwere saawa ebiri edookunkyo tuyinda kubanga tunjira mu kigambo ekya kalibu endyuwa bwe tunaaba tuviireyo olutwire tulingirire ekyawandiikibwa kyaife bulungi nga tukitegeera bulungi ino tukyebuulire tusobole okuba nga ate tukitegeera kitukola obulungi mu bulamu bwaife abaweereza ab'endawulo abali gy'osabira ku rediyo eno 88.6 Busoga Royal Radio mbendeza okuwuliriza okulungi mbendeza saaviisi enungi wano mutumusuute nga bweteekeibwateekeibwa ngaera bwetujja mu maiso n'okuba nga ate tutambula buli lwa sande omuweerezaawo ninze Dan Kirongoosi zaalwa ya Butangaala Buwenge butindi mu kibuga kya Idinda tujja mu maiso n'okuba nga ate twetuusa ku ekigambo era nga tukibona ni saaviisi yaife enamba wano ku rediyo mu puroguraamu eno eyatumusuute nga bwetujja mu maiso n'okuba nga ate tutambulira irala katono ino lekandide tusobole okuba nga ate tusoma ekyawandiikibwa kyaife olwo nitusobola okuba nga tunjirawo mu kigambo ekya karibu endyuwa.

0: Akati muna Uganda yenala ba baje events.
1: Bajo.
0: Nagamba simala gogera.
1: Bashiri.
0: Ompulira bulungi.
1: Niwulira.
0: Abantu bakwe. Wali wa munene mu Uganda. Ayagala okwe disaster square. Ne bayina kuteka yo face ya Uganda.
1: Eh.
0: Ne speed kwedukira.

0: kwa. Enimiro ya ife ya duma jatuwa semba yoku simba ngewo nekapu kalamu. Ochidi inga kuchaluko na kuona buli muntu alikuogera ku nimiro ndaleno.
1: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili. Oba amadi gatoni obo msana guwase. Eisa nulia amiru ndiebili mkwano. Muma kungula, tuja kutu alama kola tugali sente daife. Tufune muamata.
2: Hey, mkwano gwange, zena season yenu, nija simba bazoka.
1: Okufuna makungula marunji, duma kubisamu emiru ndiebili. Empe keda dumediri kumutindo. Edi gumireche ya nendwe ire. Na makola marunji agente. Simbens genunje ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi abakukutivu, ngakate ya gani wa maduka gebi obulimi, age sigika, aga kuri okumpi.
3: Amaino gakuluma, gaguba, garimu ebituli, bota yechocha, obechi nogo gagasana lala, bose niagavamu omusayi, oli inanu ilulala, ubo unakamwa. Senesa nana habo mouthwash, bweblezo butufu, bweneka kasamu kuidanda pendwa ile damaino. Nana, mwagane mufamase, drug shops, nispa marketi dona dona. Aye, wegende reza abafere, tima kuguza kapa mkutia, oketa kamiu. Nana, yaka kasibwa National Drug Authority.
4: Chadala ni KCB banka, kabili ya ize mumani. Iwe gula wa akaunti yo, obatayo sente, okusobola, okuchizobu ya kafuno mkisa. Oku wangule mila bonga airtime, data bundles, okutayo okutola yo sente. Hamasida kusala kusende duandona, okumare mieze na mirambirira. Niga star, ibiri na ina hash, o downloading KCB yu mobile app. Oba, ya kumusagalu wa KCB, olukuli okumpi. Wangula ni KCB banka, uru walero. Amateka nebida giro, bichireku. KCB banka, yuko ina wansu wa mateka, ga Bank of Uganda. Sente daba customer, dikumibwa, Deposit Protection Fund of Uganda. Na kutoka kupoka ile 10 bulambirira.
5: Muka dumbla gabula na diope owa mkuzi ogwokuna. Alitegeza basuganti ya Eye mayuge kuchisawe chikuru echa district yeno. Omukulu bairo mgenyo yeno ya chikirira kampe gano. Abasuga singa bigimaburu nje ikombe ni government ya kune iganga. Bainzo kusubula okuruani sembere yobuavu. Emprogma yobuana okugire bigambo yinonga batamalo dhubai fagabaga wendo kufa kumugutu ndrogu yeyo. Sekandi Hassan na batanzi Jack Nilesema Timba Clovis. Babi ireyo nge emprogma yobuana edavuza ama tuikira gano.
6: Nongera okubakubiriza okulima emmere kubanga eky'omukisa omulungi amaadi gatandise okutoona nga bwe mugabo yine. Awooni tusobola okulwanisa endala ate era n'okulima ebirime ebivaamu empiiya nkani cash crops okugeza nga kooko, emwani n'ebindi kamala tusobola okwetuusaako ebyetaago ebyendawulo mu maka gaife n'okwongeza eningiza mu maka gaife awooni tusobole okuba abantu abayamba banaife.

0: Uruwabu soko wa chino baba chali kutichiche chaife Uruwabu neka Ibaisa
1: Afumvue Afumvue Koba ise bantu Dabla na tiyoko kuna Tuduke Tuduke Baba tile ire
2: Afumvuo ino emporoguma yobwana chabazinga wabusoga ngobiziza kukumbali ya isentebe owe igombrola erie na marimba mu district ebugweri na marimba omukungu menyadani uyo ava kuvaya alabulaba kungu ku district ebugweri eyo abali kutambulanga nebiragire bikoba anti oboli yao bageme ebitanda okuva mu isupatala eria nalangisa hothenti omukuzogu okusabitwa libwe mu isupatala eria abasesa hothenti omukuzogu okuna eria abakungu abata mbwire bukolokolo okuva ku district yonga basindikibwa yafwesi ya kao na wakulembeza abani nga wategeza ntipageme ebitanda okubisengula okuvua mu isupata leryo kyokka nga kino kyawakanizibwa abantu ababulido nga bano bategeezezza nti oboli awo embaga DL bakulembeze nti oboli minister w'ensonga da government dedicated bara barugahara ten ateekateeka okujja ebugweri n'okweteteza akaseera ka buti manyadani nga akulembeira abakulembeza abandi kooti n'abataka ababulido bakomye nti enenkola mpa aidha kujiikiriza akaseera ka buti
3: ya masimu mabitivu kwa kuchalo change chena wangisa kabata kwa likuwe kubitire ndulu nti GHO nika oba sindike ya bantu baide batuike yabimu kubita andebile na wangisa vitali kukosisewa nemi palisu wa bitu alivu sesa mkwere center 4 wentusewo balikumbuze bintu bino vidi kunga mazima galinti GHO ni district tempani kina wangu balua angai center kuntegeza kunsongeyo na akanti muika ikane haba ije nemo tukana akanti mutikule bintu mvide kebutimu bitu wala district yeso kakutu wandikila tukubo luku ngana batakababeo male elembele maze ya aloba na walizu kwa polisi ye na malemba yeida kwa hizo abataka munte kwa naba kulembeze next time mbanga muende chitu muigombola isentebe ndimu obukulembeze bulimu kuberenga kune if not mobu justice yeba imubantu omuntu asobolo kocha omuntu asobolo kuitwa omuntu ayi ngulisi alikumuita wakuba timu wakuba ile mbisele bitufu kwa wataka atusawa kati mulikutia wakuba bala mwaliku ida nukwendo kula vlogu yo so next time mtachuko langu wovulu njo wechitu ndu chife
2: omuwendo gw'abantu bali kujja maiso okufa olw'ebiruyiro eby'endawulo okuvuga ku bitundu bya district ya yeekaliro mu esazza ly'isibantu ery'obulamu ogi eyo guli kweraliikiriza abantu ababulido ng'akaseera kampegaano abakulembeza aboogereko ne radiyo yaabwe eno bategeeziza kiri kuvanga ku bantu obutajja eri masupatala ag'enkizo okuba eidandaba eriyo abantu abayigulira omuze ogw'okweidandaba beene enenkola nga nkyamu kyokka ng'abandindi ku abo tebakyayira masupatala getagisa okubudabuda obulamu bwabwe butimpegane ebuye yivu government eriyo eispar yata eispatala eriya omanya hothenti omukuzi ogwokuna liambe kwa abantu ababulido ovunuka agalwira agenda ulu butimpegano abakulembeza okuvuga ku muigombola eri kasokweyo nga bakulembeirwa kansala akiika ku district eri okuvuye kasokweyo omukungu Milton Balaza omuna magambi ategeza akasira kampegano nti ekiri kuvira kwa abantu kamalo okubanga babazi kwa kasira kabuti nga bino abyogere nga asinzira bulungi kulumbe nente kategedde okuwerekera omugenzi Bonifansio bikumbi yafuire ku myaka 85 edobukulu kyokka nga okufa kwe kwabire kwekuza kukujja maiso n'okubanga abaire ti danda babulungi ensonga lino yadironsisa ngo wife Jacqueline Nabatanzi amatu wakunkumula
4: Chitalo ino ntumuzei wa isono, benefansi o vikumbi, ya tuzwile kwa kubula muwensi o kumiyako chinana netano. Aya bakari msaiza mugumu. Aya mfuwa ye, ya file nga inechiwa ilecha inga, tatira kwa wama maduadilo. So, wensavi labantu, lio obanga mnechikuluma chona chona. Oba hulire mumbiri gusuhile, oyobono msahomu kugu, oba ochalire amaduadilo agenja ulo. Eri saa chilaga, ntabantu bali kufanga ino, olwensi onga nti, bali kwetanila ino kubala, haba na nyirenga befulo kubaba saho. Nti, ya suhamu mtuwe, ya haba na grupa na do ahengana na chalira musaho kumukobera kigera shecho linomira saba mama taka kwa aba madwaliro mwaba mbalerwa abasaba kinansi ncho mulewa ange makusa aye nkusaba ncho bosu niwe kida oya ba mwidwaliro bakupime babo no mwana tuka ine obakali tuka ensonge yo yabamba ino okukendeza ku
2: ndikiriza gabatigo nga zingire zingire kwao afunvuwe bwino improgramu yobwana chabazinga wabusuga nja kuiza yo program obiwulire abakungu bakajama isome na amena bulonje ensonge denda bulongensi bwetambula otavua kuya chabazinga wabusuga busuga royo fama
5: olimuchala kulira oba mwene business KCB bank
6: neru wensu biji bakola kakati yero yekoze chamanyo kuza mu opposition ya manyi kwa evuganya wenyale nevuganya wanupu Nevu kugamba taina weyekote.
7: Pierre evuganya we nare.
6: Yamu nevuganya ndu. Kati simanyi tofu chevuganya.
7: Okay.
6: Kubanga sipese eno jiraba. Muhozi yali zenga muzanganda.
7: Oh.
6: Na gamba mwenabale mwamuje. Oboli wanno poboli wefu disijangu. Na lagu mukwana abeni ali mubasanze mu system. Na bagamba je tukolele wamu. Neka stono vera president ingo lichuma.
7: Nameleba mkobi yetonde.
6: Nameleba mamba nyinga inache ya kura chitamanyi yetonde.
7: Okay.
6: Nameleba liku ya video yengate. Mwabamba liku mpana nese na haba bainina njeno mhozi ne. Abo bakuruko haba njeno mhozi haba orana na mele. Te yetonda. Nameleba inache amanyi chia kura. Kwa tutambula na mtisura muwa kanila.
7: Ya.
6: Sibira kumasimuge, sinze bawe ni insula na ye, siba njiji atambulila. Bwabali nachi ya kola nga maniti ya kola chintu HB.
7: Yetonde.
6: Gwangani muhozi mugezi, tamala nyoga ingilamu chintu chitazitowa. Ainzo kubanga inachi ya kola katuko lache. Na mele ya manye chitufu mweno saga inojitu jamufu ya mawagizibe. Bwabali nachi mutima kwenti ya kola chintu HB. Ena baramu, ensoko la manti baramu ino mutimu omurunji. Ensoko la manti baramu otegirela. Kwata namere batulene jeno muhoza msonyo. Kwa bala mugwesi ni ya minister wa namere. Chinja kukubanyo. Nga namere avu de muofise. Anto voma zemu na abao libe nguzo baba wa dewini. Namere ni mamalaba muja muofise. Ne bala mchimudiramu. Banya kuloza bala muyabiko lachi. Kati bala mwakwa jake HIV.
7: Zendi muganda u.
6: Yamba namere ave mumbereno. Ojeo bad blood between her and jeno muhozi.
7: Wow.
6: Nema no keeping a deaf ear baja gamba. Abamu kwa bebo babaramu.
7: Ya ita muendeza.
6: Ya ita muendeza. Atenga babaramu ayinobu sobozobu gamba jeno mhozi. Na atura nena mele. Nibakanya.
7: Okay.
6: Kwanga ministry yebadeko la bulunga. Na mele wabela mfilu dinga nebaramu wabela mchi.
7: Field.
6: Katitosora kusiri kabu siri singa minister muno ba mkulachi.
7: Atenga wina
6: access mjeno. Kwanga mgovernment ya Museveni ni manyawa antumabili habari soba. Babaramu ne jeno damu li habari soba. Tipa maraga wa ilizaba antu. Kwa ina kama ampane, baba kona chitufu. Ni haba ntaba singa bonaba li excited. Bama njiba inobu yinza. Baba mali ya Mungu. Banasuru. Okulila na jeno mhozi tuchifula ntolimu na Uganda. Hata zimbadenga amba singa zina hila divaiza wa jeno mhozi. Taba ntubo naba, zina zimbadenga mbuli de chitufu chile mbantu. Omkwano go mbuli range chitufu, to mbuli ya vya gara kuhulida.
7: Omkwano mazima.
6: Nema tukuzi wanaba kuse nyobu ganzi. Bale uze bintu bichuka. Katona no yainete kateke zisemba yu.
7: Bechili.
6: Kanala bibi alo mbuye ne jino mhozi.
7: Tujia tukau tusoto kumane na mele.
6: Mwote gira. Na mele cha ino kumanya. Yeye ya manye chitufu. Wabanga inachi ya kora yetonde. Babata inachi ya kora. Mbaba minister abu veko naka fakabawu. Bakute. Ani ze namu moto ucho ya gala achikuwa.
7: Twala.
6: Twala. Na mele wabama ita inachi ya kora mutima.
7: Abawi.
6: Kukame sima nchichi ya kora chi.
7: Che ya kora.
6: Kukanga video njingi lile na jira. Bebanga bae kwasa video chi. Bebanga bae kwasa mkwano gena nita amongi. Wano nabali mikwano janita mungu kusinga na mele. Wano katabacha yuga na mungu nga bakura gane jeno mhozi.
7: Oba pate. Nsonga da pate.
6: Ate pate chi.
7: Yebako bamba amunga jako la pate.
6: Yebibi akisiru. Yebibi kwa tako chi. Bensonga zima bili video njingi lile. Zika nyambe jeno mhozi mwe intelligence kutimbi. Video njingi lile ya na mele baji editing.
7: He edited.
6: Nkwana gane na mungu sijimanyi. Ne wabanga inecho kusatu chia kwa chitamanyi.
7: Yetonde.
6: Na mele yetonde. Echo kuna bala mkwata na mele, omutuze ne jeno mhozi, mjeo badi buladi. Kuwanga mgena kube ni harimu ya Masaka. E Masaka tulibu opposition. Masaka ye biggest opposition district. Eteta kamu kwea ula ya ulamu. Nye muna alete yomana wabrova tajaku wangu, tajaku tulaku mitimajaba antu. Baba mfunye candidate mjeo badi buladi mreme kweru ajisa. Budiro kore chintu ngo inakuandi kore chintu okurumi ya gundi. Na hali kanga ayambi muyambi. Ata mge na kuyamba opposition yera.
7: Yere mwefuge. Kale.
6: Ha mpili za mulunji.
7: Yeah.
6: Kakati bobo ngambo uti ya. Njibu butaro taro temusa wala kubomba na muta buleta na mauli. There are some small issues ze mwino kumana anga abantu njibi na jamu. Chofana zemu government ya feja. Tukena kono ndaba intellectuals. Gatula vila wala. Gatuma nyo kubana politics. Tuna government ya juja jira. Tuna kuleta government ya abantu. Na yaba civili yani. Na ulimu civili ya na inedebe mwyo. Na civili ya order.
7: Okay, ojaba minister
6: mwe. Eh, government njakubera prime minister. Government, kati njogera ngomulalo. Ati mpuliriza. Katonda katonda tonyoma anga katonda.
7: Tiri kuyo tiri kunyoma.
6: Ene naku bana Uganda jebala. Walo wamunuliza katonda gwaleta.
7: Alisi ndika bajjo.
6: Asi bajjo. Tonzija biga manyo osamuka nnyo. Walo wamunuliza katonda gwaleta. Agenda kubajja munnaku. Katonda yinyira agenda kwetereza Uganda.
7: Okay.
6: Kati bu government eje yabantu babulijjo.
7: Oja
6: kubanga Uganda okuterera. Tayina kufugwa wa maji na kufugwa muntu wa wansi. Ngamanye naku.
7: Ngajibi semu.
6: Ngajibi semu. Katika tundagena chikula chi. Na ye. Bochina azuka nga jina badanyi gide na mere. Baba nubakuru kusabamu lirani. Jina aja kuswala nyo.
7: Okay.
6: Aja kuswala nyo. Ne bochina azuka nga ina. Ngori ya kore chizichamu. Baja manyanti muhozi mugezi.
7: Ana intelligence.
6: Katika kubietaki. Bana Uganda na mwino kwe baza professor. Banjo kujanga
7: kutu. Sali tuye kutaki buti.
6: Ati ntandi sati tusali. Sali. Mpazo nja kufuma gaji mwangali.
7: Bobo maze namere nko ya namera we.
6: Tumara kusala kusazi zitandi.
7: Buti tuja kuogea kusonga da taki.
6: Era jena muhozi. Hey. Abata mumanyi. Lumbia is just a cover up. Lumbia is not an issue. Esoro kulete nso kwa kakada kasa. Kwa embase ya abani. Ainabu sungu wa biyamfuna. Katika nkwe biyama.
7: Mm.
6: Ekiba sungu wa taki wa sungu ya Somalia. Contractizo na Amerika ya zuwa taki. Amerika tina sasura Uganda. Taki yojoze Uganda. Kula ganti jeno mahozi mugezi mwa mwagala uza. Habalo uza mwa akole mitu vya takolachi. Uganda kwasa nga jeno mahozi ya mtu asingo kwa gala lumbu ya kumutima. Bafu na ye kafachapi jetu inzo kuzisa. Ukula ngeze nara. Tilumbu ye.
7: Ayba hidye mvunja.
6: Temafura kuata bantu wabu. Ngabali after lumbu ye. Amerika wale Somalia.

0: asigaye enkumia ibiri wasiga wasobola kubanga omukulu lwata izina kavera osobola kubanga oyawa wakola ki walya mukyalo mwiribulunje embeera tulowooza mbu ivyo twakulanga tulowooza mbu ebirungi babiri abwire era nga mbu emisana tibali amuchere mbu emisana tibali anyama ebyo byabwire kati luva ino duzo nani kuchebuzako nido mukulu omu gwena buzina kanti ayi lwaki mukyalo kya akati be ensonga lwaki kyali nga kiri mukyalo tibali nga bayimi kuda kutola kuna kudino engeje batali nga mu baby bayimi kitegeeza nti nga omuntu waka misana apageni abantu baba bangi abaana ba neighbor atatuja kulya nga bakulingirire so mbu obwire buno bayenda nga kanyama kaabwe bakakyere kaabwe kakole kwabo kaba waka
1: pegano shaba na abantu bakusimba duma mukyale eyo misana gubere guluku gwayo na duma abantu balikwira mu bwiro kusimba
0: abantu
1: aida kwagana maka agandi nga tebali kusimba duma omwana olonami na kaduma nata ni kokocha kwa kaduma aka ngomwana abuguyalira
0: okumulira yena ayenda
1: aya samirira wati bampe kwa kaduma
0: ngaba kubagana ampi kuyomba
1: aye dumani chidu molisi abantu tibagutubetaga na gulansi kumuchalo yale kae biluma byao amulungula bo muule
0: yasoma mtu kuna
1: yaje ya wala wala muko ati buduma bakola si
0: bwamera ngatadaza nakuta mfataliza takoze chi
1: gudese mbao abantu banaba bakola ngojoyo chayo kaduma ko
0: ngawelira
1: aye mugadanga nalinga muziko mwaye ngaivu
0: Kufufutana.
1: Kali mpegano, uroku watu mprogram mbago tethi mbamu ya nchaire katunukati. Zame nje mprogram ya amani.
0: Yes, singa,
1: sebo. Okujokulima kukusano chini shukulu. Ule, ikutuwa limanga igulo.
0: Igulo, amadi gali kugwa. Wacho ujia msente kube mbikuli.
1: Nga tuira tuchi, wabaya mba kuisomero nga luno. Kusaa wawo, nga batuwa yole indaife.
0: Ule nava kuunimiro? Mama kuisomero ngoja.
1: Atilima yole indoina, mama loje. Hira nga zene nima yoyibili, edini nasigala nga baliku manda. Nada mpira kwa mabana kupabutu.
0: Saa wando wali tupe gunia.
1: Ati ngati malayu.
0: Oyendo yoleke woku. Guba na kwega irira.
1: Bambo nenga nduwa mkaso.
0: Ati muna akumi ya jama izoru bimbirwe.
1: Pika tayo bankuwa temele pika tayo maku miasatu.
0: Ote mpira kwa abiri.
1: Abiri. Oba ikumina muna ana. Mana aleka ye ikumina bibiri.
0: Akati awotamuwe kutajia kujama izoru bimbi. Weno fune kwa nari ya
1: Chari nari titiri ya ino ntio ba Chari inga nenda ino kuba nga munega ilira ino kuba nari nzira mani
0: Kare muka kwa mulu nji ndikirizansu ulo kuba nga zena Mfunza program mba kwa benti mbende inasu kuba nga mubaku Okuva jetu ina mire okutuka niwe tulie no Lero tuwe tuboneike na yente kateka jetu kuba nga tuwagira ku Ndo uwezi zati kukoze bubi era usubu kuba nga ufuna mwechenda ulo Ate wena wako zitaka kisaka nibisa era bikali uo Ata amadi wega haka ina mabu iname Wasubu kuba nga wena wefuna kwechechenda ulo Kare zena tija kuba nga suika wona kuruencho uso gandiko likui ramu Teka alikulanga ku ndi ebu onda tulikuida ate ente katekeja kuba big and better zena mungane nsolo kuba ngasibula abantu afuna ebizibu abali nebizibu byenda ulo kitalo ino ate era wene nga numukaire wange kitalo ino ebikuluma bikuleke banange aye nga njasigalanga mtambule wala na buli omumbere yenda ulo kale nze Shabani Maganda program mbago terimbeti yosibu kwange ibu nekona kuruwa lero aira tachabazinga wabusoga baba funvuwa ebyanda nebyanda obufulubufe abana bawone olunku sense ale
2: dikonye sawa muenda edemisana
3: busoga royal radio

0: Sugar Royal Radio. Onde? Kumwoyo. Okuva ira neira chikobebwa, ntia tamana yavwa, tamana yaja. Musoga munangi. Echikacho chidi nebichige maku.
1: Kale munangi. Mudirizo yege, byobaire toidi.
2: Abaise masi, omusiro gweibwe ndaza, omusiro omutono nduguru eyomumadi. Enkuni vajeta obala ni mukaziwe na ruswa. Ensibuko bava bunolo batukire bugweri. Abayiga baibwe ni ba mwase ni na mwase. Omubala yava bubala ni mukaziwe na ruswa. Yolirekera omwana omulingiriranga kukumira. Mwasa kuna ngogundi asena. Echo mukuku wekitalibwa nsete. Kiribwa musika. Engira entono nereeta omutanda. Obutaka bwaibwe buli bugweri.
0: Funvu wa baba chabasinga wa Busoga. Ni mama waife Jovi ya Mutesi. Omuluji wokuli ingirira. Omuyunda itoke. Otufumbire mboli nevuluga. Eramula mulo Busoga. Ebyanda. Nebyanda.

0: Dachika di dhiku minamuenda, edha nkava kusawa omuenda ogwegu liya lero. Ena kudomwe zidi li abiri, unakuruwa sabiti omwezo gomuenda nkumibira unamukaga. Banangi, olikuuliza program buso ganjidi. Sa haiva ni ngobi, omulangiro mtimbito wa isasula oemi ya kechinana. Shaba, ntuidu kizeka abali kukidamu ruso gandiku na kuruwa hido, tuwe yongereyo. Na haka umekaipakobu wangu, angatusonesa butia omuntu waji, wabanga afiri mula mwensi. Chagwa ino kule kiri omwana we.
1: Nenda ba iduse. Nti oluso gandiko we litandika encho. Paka.
2: Paka gonda.
0: Dada, andi chile moku.
1: Ndee kukobango mulangira.
0: Yesebo.
1: Oyenda kumpaka.
2: Ape, niche imwe.
0: Hiya.
1: Nana waka niyo. Nata wemi ake chinana.
0: Yesebo.
1: Muganda wachabazinga.
2: Akusinzira kunte kateka nukusarao.
1: Okusinzira kunte kateke yabaire mayuge. Nokusalawo chabazinga ko yalowozi za Fred yeno gwekola emirimo jayo okukalamu. Baikiriza gaini abakulu nganze ndi gale ndi balingiriza.
2: Nobake naike
1: kuba katu kiro ono mwai mvala chabazinga mwene baba bali kukulu.
0: Bako tumabutu mai ewo mpega anabero ofuka chabazinga.
1: Kati nzewe baba ankobye. Iwapo batu ukiriri.
0: Be.
1: Faga anondi kuba kobera nti okutandika n'olwencho.
0: Yesebo.
1: Oluso gandiko. Luli kuinama ezira kutolaku paka bonda.
0: Otyo nibana kuidona kuruwa hido?
2: Abali kuidona kuruwa hido. Alaze ya nuwa.
0: Alaze ya nuwa.
2: Ndego swalik.
0: Alaze ya nuwa alibu gemba wakasido road mwikona akumbali yao. Mwidoka liri yao akumbali. Mwemubona
2: Ndego swalik.
0: Ndego swalik.
2: Mugabi Richard.
0: Mugabi Richard.
2: Mulibancho.
0: Mugabi Richard tuwa abuvuma? Oba wawa.
1: Batandiko kungaba.
2: Mwana wala wala kuna bani.
1: Eee. Kungaba baba gira era baba ulisi.
2: Nga babate kateko kujebuonda.
1: Eee.
2: Nga babate kateko. Uwe kubiri. Marekele Brian.
0: Ahi marekele Brian inze.
2: Mwase Joseph. Nika Singapore.
0: Chaba echu mache nechi baano wano. Mujita ilewa.
2: Chumu mabali kukuonga kutereza mu.
0: Ama ye nguga ngero kufugana.
2: Kufugana.
0: Yesebo.
1: Nti. Lwe eno lwe tulikulonda akalulu akatwala ku mutendera ogwokusatu. Era omuntu yeteeketeeke nti ng'ebibeera biti ku mutendera ogwokubiri ayo ogwokusatu kinaaba kitya.
0: Ekirungi ekiriwo emitendera egirikwiraku nze ng'agemagani aba sponsors buti buli anaafunanga bubonero bwakweyanda bukalamu wajaba nga bwe kiraba ekibaawo.
1: Era ni mwami Jopa ali bulindaala.
0: Aha, buti tulikwenda kubagabira ebirabo nga boida nibo bovireku webaza bwakibombo tya kinene awo. Dada, obeera okalonsa biki byetugwa ino okulekera abantu edakika diri tujaku ab'ebyemipiira bajja kwingira mu studio.
1: Tulikwenda olw'ebiseera nti omuntu aba alini kyayinza okwongera okubuuza ku nteekateeka ey'obugangwa neno. Okuba bwakunamba eno 0753
0: abinamukaaga
1: kyenda na mukaaga anana ina. Obuwangwa neno no empisa n'ebikolwa
0: omuntu alowooza ati obuwangwa neno no
1: kusamira
0: kukuba nswezi nze munabe
1: nga ife baadada tukakozesa eddagala lyaife eri era nti bw'olwala omusuuda okuno olubirizi n'eibombo wata mna makola ga gobu kala wanu wako ojo kolo tingo
2: mbosa mkire
0: aida ndo mkulu ono kuisazali ya iberie bukoli yao ngabwe tuko bantubo kama kabiriye wa ipenga tubo ini babikado bachiriye bukoli tubo kama kabiriye tubo ini masabu
1: bansasi
0: bantu wena kubia baza mwe baleni seba no ina choko blaba kunsasi wena kubisi buona kule nene sasi
1: kansala wei
0: kansala
2: kankwali inde
0: basi
1: so olujie lwe tubaye tulikujamu olwe nsonga dino nti olwe bisera abantu bayidembo okukuba kuisimu eryo nga tuvire grade yaye katusembye eyo ni runo. Tulina olujjo olw'obuyinza yes ngovuire kubyo kulekera omwana esente kulekera mwana biki kodi yasoma biki tulina obuyinza bulobwe ensikirano nga bobona ife abalangira mu masaza 10 irala tulina obuyinza ni fo tutwala masaza gala agasigaireyo bw'obala Bukono bw'obala Luwuka Bugabula Bulamoji yona yona ye waife ni fo tutwalayo akalala n'ekigulu.
0: Yesebo.
1: Obuyinza obwo bw'ensikirano omwana nga buli gatuuka bakoba ati oyo ayo omugemyaki eriyo omwigo gwaife ogulaga obuyinza n'obukuumi.
0: So dada moruje lokumugima obuyinza omwo omwigo.
1: Yesebo.
0: Dada omwo omwigo enkonyi kuba ifetwa linga nenkonyi atu nenkonyi waka.
1: Omwigo mubugangwa gwoli no kugemi omwana wo iwe omuzaire ti guno ige gwoba na gungo muntu ngo ogugo maka ogo tugugemya musika aye eri omwigo omwana oyo bulirwe yetongola nga ali jokola maka agage omugemi omwigo ogwo ngo musada omugala yena tumuteekateeka twamugemya obuyinza ajye nabo boyagana nga ajire ku kyalo aye ng'atuukana n'okusaba obwakye ya person n'oyo gw'oyagana nga mukantu nikye ya person alikulembera yakulembera n'abasaada ku kyalo mu biketeza yonayona
0: yakolakya
1: yali
0: ife kyamani waife owebwekulao mukazi
1: so olw'ebiseera twenda bwakobera bantu nti obugangwa neeno notwongere bwakubukuuma tuyigumize nga bwegiri miramwa baba kyabazinga bwatukubiriza n'olwaido yakyogeireku yakati waireyo byona byona tuli bikola ku mulamu ogwabairewo aye bongera okwigumiza nti obugangwa n'enono edaabasoga twongere okuzikuma
0: olw'okubanga edakiika tukozesa ntona twadikozesa lisosifule mwongane nkuba obulango bubiri tuyire n'obulezi bwekisoga imwe beena nga mulibugabira abantu abandi wetunavaawo dada aidamalabawo obulezi mukamalirizaawo ng'alibawa obusemba obwene bwabawo ai twidabawo yokwebika ebyabasoga togema kredio eyakyabazinga ekinana n'omunana akatondezi mukaaga ondi ku mwoyo
3: buli mwana yeetaga entandikwa ennungi mu bulamu ate buli muzaire agwana eisomero egyesigika tusanga eri ku St Margaret Junior School buduba b ekifo ekyebyendegere sebiri ku mutindo empisa wedisimuka abata empisa mu baana baakula nga batya katonda okusomesa abaana okwinnikivu we kusimuka ate ku bisale ebya wansi irala ifaano ku St Margaret Junior School buduba tusukulumya yina ebyensoma ebirungi empisa kwota n'okutumbula ebitone tulina abasomesa abatendeke abafa yo ate nga balina obumanirivu mu kusomesa ebibiina byaife tina ebigaze ino ekintu ekitusobozesa okufa ku buli mwana ng'ate abaana tubalaga omukwano n'obukuumi obumala ifaano ku St Margaret Junior School buduuba tufaayo yino okumanya omwana byasoma abitegeera oba bbe ate era twabalungamya mu byensoma embeera eda buliido empisa nga tubateekateeka okwaŋŋanga ebyensoma ebya waigulu nkani higher education n'olwekyo muleeta abaana bammwe mubawandiise okuva ku nassary paka ku kibiina ekyokuna St Margaret Junior School wa buduba b ikumbya sc mu district yeeruuka oba osobola otukubira ku kunot 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Duba B. Knowledge, discipline, success.
4: Ngabi na muka kwa mwezo kwa mwendo mwaka guno. Mpa kidega leda msoka Royal Radio. Edukwe torole vyalo. Nirumbia idinda disi tricky team. Eti jokuwe mchaga ya. Chichibanga wa mbusoga. Habana badia kuta gali. Badia janga gali. Wenu kakasa nki habana badia gali mbusoga. Vali yo. Nure cha mantuwe buwenda budondo buyela. Habantuwe kasowa. Na wangoma chili ya muli. Habantuwe na magira kagoma. Butangala buwenge. Habantuwe mawaito. Habantuwe na nkandulo. Butaka ya bukungu abantu bena kabuku namulichani busoga yona yona yona yona twe kondenga na kutomweza binamuka go mwezo go mwenda tuwera wo kuchisawa cha butaka ya awo mwido kuonera abana abali amboli abali obuchani bando mutera bilanti twida kusamba mu mpira go kwesa nusamu wakati wabakoze babusoga Royal Radio ni team wente kateke okuva mu district ya Idinda wetu na mala PM events esimulu la ndongo ruoni abembi babasaka cha muziki mwembi Mwembi, mwembi kumwembi Binubio nabio nabi, jakuwa live Kubusoga Royal Radio Ni TV Gagade, Eya Sanyuka TV Empa kadino, diteke kibwa Kubusoga Royal Radio Dewa girwa
5: Sanyuka TV Feba no dala.
6: Black Bull, Echokunu Echeide Kende, KCB Bank, Victoria University Kampala,
7: Ni
8: PM Events.
7: PM Events,
8: we plan your party.
9: Eno ni chinana na munanda akatoneso mukaka Busoga Royal Radio onde kumoyo
10: tutuse mkasera katukuweramo abulizi bwe chisoga wano mu Busoga njidi.

0: Oruwa kubanga echika echaba iseiruba chona chika mbuso gawano mm. Atika mjichi nebi ya fayo nti banange kino kinene dada lonsa kubigema kuchika echaba iseiruba oruwa buwe obutijire ku tolonsa vijino ina mirawo
1: yesebo engeri na mwisubi
0: yesebo
1: mubiko lwebienda ulo ne nokuba furam byobo likwenda bona ya abafunye
2: mm chika chirunji
1: ato ile
0: ah microphone ndiyo shaban yako design shaban design microphone
1: abaseiru babano
0: anti nenda tukole program ni nzali kuji driving mwe mnatani kokogere bizai microphone ndagola lanze na gololeleze kya na pimpe bi oluso gandi ko lukira mu rwido ko be abaseiru ba
1: abaseiru ba gaire ngoluso gandi ko encho likuina manani tukobera
2: alaze wanuwa ndego swalik mugabi Richard
1: thank you ndijo kuwele saga isatu edobwire ngoli mu compound gano mukasa oli kwetolo
0: ngoli kusoma somanga mu kuba nibyo nasoma tu video bene binaida twa malero bikola ku na malero bisedinga
1: abaiseiruba
0: yesebo
1: bakadu yu akomunsiko
0: abaiseiruba kebeta kana pewo
1: omuzira omutono ntukulu enkuni yaibu bajeta chikalu
0: ntukulu nene ye mirimo
1: eyo eya abana ba kirongo
0: aha
1: yeto bana mu amiro
0: kireke olempata ya siuna
1: nti mpata jende kwogera
0: okay
1: enkoni bajeta chikalu eyaganibwa na ngonde yo wansi mwisaza lya ivukula luyeyo wansi ku mu district ye na mtumba ensi muko bavakalanga la sese kubizinga bya sese baida paka butambanga balisogolimba basibirawo abana abaiwa ni ba mukidi na mukidi obana iruba iruba abani mwene chika omusaada ono na iruba yena tusobola okulieta ono mwene chika so babeta ba mukidi nina mukidi engeri je bafuluma kubukidi kyova bakanga ati balaba kidi nokubeta ba mukidi nina mukidi ombalagu kobati ndiko buluba bududula ata akusenge akweta mwana muto
0: Dada, olokubanga edachikali tujireku.
1: Katuje kubaise mugosa.
0: Koba abaise mugosa omuva mama waifi mukaire waife.
1: Mwene.
0: Ati mpega nunzi.
1: Mama abusoga
0: babanga.
1: Ayega mubwa inebo ya nerenge iti.
0: Shabani atayamisa radio mu bantu.
1: Koba
0: abaise mugosa olumala kuvaawo
1: edachikali tujireku. Mama nerengeta kuwomera kyalo. Abaise mugosa enkoni yawe bajeta mawero. Mukazi ye nina mawero. Ensi mukoba sinzira kuluso zirobeta bukasa abana abayigani ba mukasa ni na mukasa omubala gukoba anti abaidwa no ngawa kalija kumubala omuzira gwa ibwenange bobe vumanange ezira kumbukodi ya magulu mayirugavu kodi ya chi
0: kodi gamamyefu
1: omuzira omutono katoke kamuluyira omubala gukoba anti nenda itoke eriri ko mukose omuzito nenda itoke eriri kwa mukoso omuzito nenda itoke eriri kwa munu ndiko ya maliriza ya kati ndiko kondaluzi ntakulira bana ndiko kondaluzi ntakulira bana kida kitambirwenga afumvuge rata ise ife gabula na diope ni mama jovia omufumba itoke era nga afumba nemboli abasoga bene detulie afuvuga data ise
3: ikinana na munana asatulizo mukaga busoga royal radio onde kumoyo eno ikinana na munana asatulizo mukaga busoga royal radio onde kumoyo
4: Tutuse mkasera, katukuwera mu, abuleziwe chisoga. Wano, mbuso ganjidi.
0: Otyo, edachika Ebrayo ikumi na ina, nituke saa ikumi. Ipetu kufamu dachika atan, abevi

0: golofu na akasente. Hata akasente akempole mpola, akasobola okwira ni kamtola muchi mubwavu. Ekiri mechebi kado, lwachiti chisobola tulaba soga mubwavu. Okusinzira ku bantu bali sacha. Ekisokero waku, tichisobola kolanga banka. Ebirime birebyali obadada lwachi bali bagayiga. Ne bakoba de soga cooperative nga dai damande soga gulowazi. Ntibali mubirime ebiringa banka. Nti omuntu ali memwani. Yali mapamba. Bwamukungula asobola omutamunumba. Omwana wabata enda okuja ku isomero. Yatunda kwensawo 8 ensawo 4 omwana yajja kuki ku isomero. Ali myayike yebikado. Niwo banga omwana ajja kugira mitwala 3. Tosobola kutunda ku laini 8 bala ini 10. Hmm. Baina kutema wo byona byona bera ne sente da nebe dija kololo idodo na badi kuwada ba muchi monsawo. Deni tu. Nti yebikado bino mumbera ye economics. Ebiri mu economy of the master. Nti abantu mulala yenka asobola okufuga economy yono yabanga najitambuza. Kwa muyindi wakera kunjo. Nakati ebikado ndabi gula sente diti. Wazira uwundi alikubigula. Wazira mtu huni anabituwala. Akata lena ako konka. Watabiguza kachira. Yojabiguza mayuge. Watabiguza mayuge. Ojatu wala kaliro. Ojatu wala wano chiroba.
1: Bujiri.
0: Mbana ano bana. Bene biuma. Bene biuma webe yeta. Nibati ama niwa soka niwa banolu chiko. Nibako baada muno chidi. Mm. Tutagula ebikado bei kusika mitu wala ikumi na mlala chitundu. Chitegeza ndi nuona anu mkanoje bujiri. Chojo kola chi. Chojo kwa gana. Hivi na hivi mebi indi. Biletera ala chetu ita liberalized economy. Kuma nga bile libro. Nti omundo sobalo kwa dumao. Wajaka kwa tika mkube mwa kaunga. Ntunde kaunga. Wakubati dumange. Ndamu kola mchino. Waba ngo sobalo chusa wata kuno kwa dinga value. Aye ebikado kwa noje ifabari kubirima. Tuenda kubante ebikado chidi mechirunji. Abandi banyizo batukoti nga tuogera ubi kubikado. Chiri mechirunji. Aye chiri mecha muntu commercial farmer. Ali mayika 5. Yika mukaga yika 10. Oyo.
1: Ebikado mkwelela yoli.
0: Ayo omulimi woli msubsistence economy. Oli ne yika yendala waka. Bona jigema noji simba mwebikado. Oja kubangulu ya lule tayo mutawana. Then what's of it all? Chiri nebikado. Nti ebikado 1. Robi simba. Biruana gana nobu tonde. Ezira simba vika adu na aleka o miti. Bo simba vika adu soka kukula ochi.
1: Miti.
0: Miti. Mpira nebu soka.
1: So ya vitu onde wensi
0: patribu sani yao. Echalo chaifo buto onde buwaba nga buluwa nisizibwa. Buona buko seibwa. Mpira hano vya idane side effect. Ndesaka eno mtu wali mchaleyo. Kaya abo mta uniga anu chankabana changu. Ayo mtu wali mchaleyo. Nga soko lofu nengu mia ibibili. Nebi tano digula kilo ya abandu. Nengu mia ibibili digula hafu yevi dandali. Aye takisa siri njika kaga. Okukule nku edi jisevi ntwebio. So urede yu side effect ya kola chi?
1: Ya bawo ida.
0: Ya ida. Urede vika adobi jire. So tuenda kwa abantu baifu. President ibu watu wa magazi his excellence. Jeno yu itikakuta Museveni. Na ako bati. Omuntu atageza hika ina. Atalima vika ado. Tagende la kuluwani sabulu wani sebantu ba wansi. Timamu tajia kukula chi.
1: Kulima vika ado.
0: Kukaigawala. Aye ngo omuntu wa idie bienfuna. Omukugumu bienfuna. Aba achivali lile, yata giranti, milioni yojofu na mbikado. Teso wala kulisa mwaka ni kukola chi, ni guwaku mwika. Ayo mtu asobolote mena mwika, yata mwabuka tabwe mboli. Yata kwebikolo vya mogo, yata kunichino, ya asobolo kulisa mwaka, omwaka guwakola chi,
1: guwaku.
0: Iwa kusinga iwata hile kwebikado, milioni jewe idokuwa. Eida kuba, abantu batunza amataka moderator.
1: Nga tumaiza nje kumami kirunda.
0: Abantu batunza amataka.
1: Nga bikado.
0: Nga itakali ya yaba nalio. Yapa angiso muntu. Yali tamu webikado.
1: Yamali ya fukake mupakas.
0: Mpenano webikado ya muwe miyake. Na jema jikali wa webizu bukai biyakola chini.
1: Biyaida.
0: Biyaida. Kaya ya mungere nte medindi na. Alimu miyaka jijonga iku minachintu. Aya webizu bukati bilikola chini.
1: Tibiliku wawo.
0: Echifuamu nga itaka kwa wadimuna kamari kakuguza. Aye bwamuguza ololoko bali kuna emyaka 10 eyika jiani tunze milioni ya 10 amwamu ibiri kubanga mbara nono yafuka mpaka sikulu yalwe alabirira bikado bya mugayika na aduba mu na akola je so mbara nembera ngoti neyo bizibu biri maka bide gwa bikado
1: okay.
0: Ndibiresa abantu abavu nga basigayala nga bachi nga bavu abantu abatontono echalo nzoba nandagereza ku chalo che wange nti chalo nka tugezenge wange ruka yemvwa yensimoka ngebo maana. Mwinzoba mulimu avantu abaganu na mbikado nga bafu. Niye msende kubikado. Mwawu solisedi nga luku minabibili.
1: Mwichale chilala.
0: Mwichale chilala. Nga mulimu avantu au solisedi tawera ikumi.
1: Nga
0: survive yachi.
1: Ya bikado.
0: Abantu abasigeba limu gambo linga. Emele abantu bazireba lima. Soto wakabu kubenti bana.

0: nangi tuikirize tulime ebirime ebyo ng'enaana, ebirime ebyo ng'endagi, ebirime ebyo ng'obutungulu, ebirime ebyo nga biringanya, kyonoga ku leero mu myezi esatu n'obaako n'akasente nekayiddamu ki
1: munsawo.
0: Ido n'onoga noyizaako munsawo akasente, sigayi doodo obeeko n'akasente akayiddamu ki
1: munsawo.
0: Then n'ekisembayo ku bikadde kibi ekibiriku nti omusaadde abateesa ne mukazi ge okwenda okuva mu bwavu. Webendo vamo bavu bali mamuyika iwe yebikado. Omusaada yabitundira mu center. Omukazi yasigalata ali kulima, ayi ndi yebikado bilichi.
1: Biliwo.
0: Abo naluna kule bitusa kuswaulwa lwategera ngo musaada yabikola ji.
1: Yabitunda na center gawa.
0: Musaada yada ya mulimba yakati muna nayi mirira omusaada. Ya wala senda bene nayi mirira natayo musingo. Ayi yebikado paka biwe bikoze ichi.
1: Babitwele musaada tasasulaga.
0: Omukazi mchara tukandule tuliyolute mu lukola ji.
1: Oluira.
0: Oluira. So omukazi yabangada akire bwerere yebikado nga bijira obito. So kenda kabantu baife.
1: Yes,
0: nga abasoga president taidi. Tumenti kubanga tumusaba basabe okutuyambira ku bine ebiriwo. Abantu abongere mu empowerment. Atongere kusende ngabo timpenano ngabo tune kizibu ntune kizibu ngamu district yanga baba sini ya gulu meka muli emiruka miba ntoya gananda ku example ya Busota. Busota muluka is a ward in the municipality. Aye mulimu ROC 15 ROC 15 defune milioni 10 emiloni 10 wo kigaba nya mu ROC 15 da PDM obonanga buli kuchalo kulija ku milioni ngamu kaga ku musanvu. Samukaga ku musanvu abantu baifa bali funa sende baba ngabachi
1: batono.
0: Batono twenda president abe kunenkole yinde yenda ulo bwabanga asoboyire abasoge bibe ba mukobe. Esobolo kulinga kuba soka kati abantu aba ina galuka gabagatu basobolo kuba considered baba ngabafuna kwa kasende
1: yenda ulo sake yeyongere ku
0: wachiringa bwai tusubiza ndi toma na manifesto ife ne mpyaka tudinzoja milioni ngabe 2 tubenga tutambula bulungi
1: ni bana ba mbala
0: ka byagalira mu government yeno basobola okubanga
1: bya mbala ka funa muzinda logo funa muzinda logo oyongere otukobera nene eki
0: mbala ka yalwana
1: yalwana yayende ekintu
2: kyebalwanira basobola banya abatuulirisa
1: ayende ekintu kyebalwanira mwambala ka ekibuzo cyange kirinti kubimu kunte kateka dabusoga consortium abache ina batu yambako nga utandike ekintu kino. Yabache ina ewe iwe ifente katika deta ambulidaku. Nega iwe debale, debako ze soba tibige magana. Wene mpabie mundini basi njaba idatu gaidinga.
2: Aukuso kea ala, uwe balinja kuhiramu. Aicha bache ina nzinga wenaluwa kumucha ina. Abache ina chiringo wano mtu wage genyo mtu wati. Kulevo ife, yetu anduwa iba tukovera noku tegerevi intu evyo. So, omucha ina waidano. Chiringa wana alivu, kalo chikano kena andikovi, wajia kwe Mombasa, aye liyo kasira makamani ya kari yao.
1: Ya Mombasa?
2: Uba, katukove Nairobi, I mean. In Nairobi. Wadi kasira makasira, aka waika Singapore ni West Africa. Siramu, eriye Nairobi yao. Katubogeza abacha ida waida muna, ifetu linga abantu abaidie. Ukutu sekele, obo sekele, ayi baidu, finali batu yambaku. Abacha inabaligala ino nye ngeleba kule. Kwanza ba salawo baba ni mindset. Baba kusumesa uli miru abwe. Mwa nmwa salawo kule tanguira.
1: Mtini.
2: So, obongo obo mtu asoma na alfuwa ngayo nkamata. Nena kutinebizi wetu nye bindu kwe chochene. Nmwa na lero mcha laya kusomwa na wichi ndale ya mtu lakumabele. Abacha inabayo ngensi ya abwe ngomwa na weandu yose mama we. Bategero ebi ya weba gemaku.
1: Mbunimu mwaka neni mwumleme
2: sabantu. Mbunimu bano abayi dotu fuga. Ukusiza kuchetuli kujira ku. Sebo, nze nkwa ntukunena kuyamani. Mba itidi miyakana. Mumiyakana. Lack of planning and economic development. Kasi ya government ya idange bizira. Nivine bizira tunia. Batumeza, batuiza mumulinga, kodi bagagawale, kodi bakolechi. Banuwee ni mkulugulu mwona ayembe bintu webi. Opata wanga nansoni.
1: Niyaye mbangene
2: mbada yabadira. Opata wabale seba batu wa emusete hao siba. Basome sabu ya mchakakai kukubabika adu.
1: Yeah.
2: Muni president alikuida. Bena waso, baso wa kuninga nechume chevika adu. By the way, no wizi wetu lina. That is why tuwa yukomentiense ino kwa intamu limit. Yomutu ya fugamia kai kumi. Ya gole ya tufuira. Balikuta galabu tagana igwanga. Gulingiri la igwanga lino yari ya liri fuhile. Economic background yobu ya ifunebi ya Uganda ili mbiyabu limi. Ayu mwidingo wabu limi mwabita. Ebiyobu limi
1: ba nisula kumbali. Nga wabaide wente kateka nga na DC.
2: Ayu tibiendi kubabia chibwete kabugwete. Ngomusa dalina kukubaya nti omuru kwa mulamba. Obusa nubwa guwa. Gulinebi ya loi kuminabitanu. Abantu pafunami yoni muka gai batambula ba hii mbaba na muka mpeni anunga kutusumbu wabu sumbu. Ngali mbaba.
1: Na government je yali yagabye kwe cent.
2: Anti chengiko. Erabanga batuka mbwelero.
1: Tobo nange ne sana kwe basiba. Baita
2: PDM.
1: Tobo nange ne sana kwe basiba.
2: Kwa miyo ni mukaga mucha mucha. Please. Kankobere igwanga. Mba ETD. ngabana Uganda ba vino for the 40 years demaze mukatu limba ki abana Uganda bali eyo ekirimu igwanga tuno kusabya ino katonde ebintu bino biterere kubanga ba boneka anti bali kutandika buti okuzukuka inkonome ya Uganda obaenda toyendo ino empowering omulimi ate twalima ebintu ebyenda ule kyo kuitwa abana nekezana obotale Uganda ni wetu lima cabbage Saudi Arabia nduka ati mutu wa cabbage yenka we DSN ndetu funano abamumpe maji obamumpe echi ebintu ebibalemi okumulo bingira abana Uganda obotale kulia nokuba kobera okulima ebintu
1: ebyo byoli kubale
2: ebirisa bayiza abantu mugaka
1: ado ni wanone ebirale
2: a moment bayiza abantu mugaka ado mpega abali gadi campaigning ate basaba kunechu mana ye chidali gulu menga mututagaiza so ndi kunedo kutegeza niga dogeni getu emereedi ebintu ebireta obugayiga mu busoga babukwagana byo bayida we busoga ni yawala kunama wang nensi edindi busoga ngabo jiwa na region
1: ati twagabira wa twagabira
2: gano tugabye mulembe gwono ayaida ne kibuli
1: ndi tuwa ekyo
2: kututambuza baso kwa batu alao sasa abazabe ifibali mange mwana bali mapamba basona usomesa mwana nga no muntu wa mananti woboli mu chikosi cha ife chiri memwani tusoku wa kusente wa somesa mwana ayo lwale yali kwa no muyambe after 40 years no mwana muza ita swa mutwala ne era byali ko gano bwichiri so nendo bategeza nti bano batuudisa for the last 40 years this time round tuzuke tuzuke tutandika kokola ebintu ebitwala maiso gena awe enkobera nti president wabaya esaba no yabakwa badi campaigning ebikado sana abantu bamala be bona bona nakatambi mvaba uliano bali mukatambi ka kuba old
1: mayor nti bano ba president wa office ya president
2: ayamazo batu abatu wale yabakolesa mchaka mchaka abasada be muri ku baby card buti mwamale ku bangize chintu che card owulira however ngatuvile ku card muidinge liye bintu ebindi ebyali biga abantu sente bye muninye nini yeku
1: ngechi
2: ono yabaira yali yeyo said nama yingunga na bantu bajjo kweta kula mu butaka ko likutamba bugolo diba bakubemigo abantu bafaba ku madi baba lero muzana plani nti omuvu bye tali kwenda
1: vube kyena
2: this is agriculture ndi mu agriculture sector
1: ati kati wene
2: ka erebileta inkonomi mu bantu bayifwe
1: twala mpala me male nonzo nkubere kwense yali erekaire kwa abati yami minerals wediringe na mayingo yoli
2: kokere ahosoko je gompala ndenze kwete bintu mubunji nti ebintu ebiva mu sente tichi lala babibiringa batuleta pdm yawe ebintu byabyo na ebali biwo omuntu sente bayida babini na ateka sabategera nti ekalo mojo eliyo gana mabala amerunga baba kubaira batayo chiminzani balemesa ba ekawanda yali obugolo dinene na mayunga bakubabantu mumadi eliye byenanda eliyo mukenenga bakubabantu emputa ko didiri mununi ebintu ebe singa mwali mutola abantu mwabongeramu wa mutoenda bavuwe mbuvu bukwega buto mubatemwa amato mubatemwa obutimba mubatemwa ebibine ebisobola kuba kolachi okuba empoweringa aye sector eye byenanda yali egaine igwanga innocent ayi mwajita mwatu alaba abantu okwita abantu nakuba abantu migo you guys ngatulinyo bizivu ni government imwe nendo bategeza sayo no rwale bikadu byo muri kukoba nti abantu babivuye kwa abantu bayingire echi debe era ngabwe kukoba enoko bant omuru ndiyo gubatu kwa mbaba soga wali wa kule chuma. Hei buzo, mbaba soga chaso ukuraninga suga factory. Na ayi nga litu sibachi wani.
1: Tiwaba kaku senda ni magula itaka mukova.
2: This is what I'm saying. Kusibabi wani. Kai bangu wago.
1: But the government yale kule sente mkule yoyo jineni achi.
2: Echuma chikali kuzimbwa. Kai batu sisa ati. Bitu tabijamu. Siwa ndi kwa manti bana. Na bai ndo gerebi gambu binjayo na mazo kunga angamu. Ateze nanti okujia mukanyo goga. Gulu manka zewa nensi yegu liye. Nendo bategeza tuwa atomera. Abana Uganda edatu eririreku. Omusa da una alikulirambu. Parishi namba. Bajiwa obisende. Tiba funamu. Mbukai balikuli. Atena nono. Abatakabe komoli balikuwe uunya. Nimo bada disi. Nimo mba ni president. Kai imbu abatakaba liri. Imo mba mjie tumukoba president. Moti ya buti. Oba nimo mba mpuli ya bada disi. Ama mana miya. Ova nimo ofisinga. Toge miyo ku president mungalu. Bada mbe serious. Bia muliku. Bobanga walo ndi bango liyara DC. You are the one who also will kutuwa an information here you. Ayo vaku nsuwaza wano mbabe kamulibu kwa di mse president. Awaba ineki selejiyo kwa gani president inga hibi.
1: Buti onajie Kampala.
2: No. Kasoke mbleeding. Abantu manu wagulu menuba nebeba uwara DC. Nsonga yofu kwa gerenge mie kunga ni kuenda kulira. Nizendi diobu avuli mbantu. Ngabu wakobe tuobu avuli mbantu. So nizendi kuroza. Tugaidi inga iguanga linubana. Mwatu tomeza. Abantu buli bantu ere kasente duzi gano twakava mu kaluba amenye no mukazi yebaga kasente ntu kwa PDM tunda bu soda bu muogo ku kalugudo ba bya abantu baye no no kiske bwa abantu ba bleeding abantu ba jabali miwanesi mbegano ga muli tutwala president yako bangati njaba kumane byaimu duzi chemwa akola chikoleka nga mwana mkwambu ka tufuga tulikufuga abo nayi nabo kubula chakola so program etola abantu mubwavu mujempola ku bantu bemwa kasindika mubikado nzeni kuloza ni chino chino okolewa
1: atenga
2: bindi vyo okola ai niba ntisana aga bano magezi kwanga nubo baga kai baga fula kisifana fula nenge tubaga era magezi nga mtu pinga mukulugulume ei gwanga lya ifiri yononeke amagezi aga soka nila kusokera ku madi ruwo bulunjo bwensi eno bulikisera mu kyusa abantu ku madi Balewe baita ino mwale itabandi. Na ulie lero aliso mkutu ogundi. Ndisa abusa be government ya nebebu kune kisa. Ebala abavubi. Ndi omwalo gunu guliko abavubi wa meka. Aiba sewa ajide wabala. Aiba likuwa mbubili mwalo. Baligwenda kuwa matonka gagonka. Aiba ingai dukiriri omuntu aba ina matonka makumi ya satu makumi ya na. Aiba likuenda matonka gabuli kumwalo.
1: Agali kwa ugo mwalo ugo.
2: Agali no kuwa
1: rijese kumwalo. Ngayo mwalo kuliko abantu watiru kumi.
2: Aiba ingabu uja chokgezani ya mkwere wa ngenjubi. Aba ya na matoke ngagaira ngabi kumikatukeze. Aba ya na like unabidi bulu nchida abi ogeano yubi gagawe ya mkwere mwangenjubi. Aiba limu kubanti oino kuwa nubu atonka aga. Mbega mba mulikula nkwa ni ankono mbe. Oba ngujube aine nkaga. Asigaze nkaga. Banabandi mbagimie mbatia. Aba ntu waifaba omena. Omena aba ya musente. Elanze nendo bategeza. Ntisinga bateleza amadi. Eyo tuwavwayo. Tuwaja kusekite dindi. Aba limi. Nzemba indogoza. Government ya imoru walero. Mwandiba irenga bulichalo chine
1: tuwa kita. Kanchekinge temu hindi utandikira.
2: Bulichalo chine tuwa kita. Iya mba bantu okulima.
1: Kanchekinge temu hindi utandikira kutuwa kita umenje wa sini ya la
2: disi. Wacha mambo. Ete YouTube.
3: Esawa dirina edobu ire.
4: Kusoga Royal Radio.

0: ariko bakuye ndituvende ino wanje
1: umukuru
0: wanje
1: bari kuwereza
0: yesebo
1: nani mugemura amadamville kasansa buvuma
0: yesebo buvuma
1: mbese abantu bari kugera kuyo ebi ndio bonanga mulimo kuwairiza mulimo abandi bari kugera bitufu
0: nabiri we byo kuwairiza
1: eki soka ifuye busoga bakama bayifabo gwa kwenda ajira ku government cheragira Erebala di sabe irabandi eri mu Western. Ba wakani akuba ajja ku bantu bibenda ifewe ife busoga RDC boge wakulani sache bale sechi bakitu. Mwa baba nsi timu tesa bitu fuwa. RDC kasayo gerachi bachi weta nda uli safe ba wanzi. Nsonga yo kuri fwe na emigo jivuze ku madi. Abasa adabandi balikuonaga buwumbi na buwumbi ife bawera kaka ila kala batere kwa amani tusasuli. Chuchiba chibona angi shwa tulibubi ino ya kufuma tulikula ajana bubi ino mikuwa londa tina haba vita ewe tubizvo ileko angi nga batesi nga kwe bitufo batuwa utuwe nti ala DC aulise kwa bantu wa wansi chivatesa
0: ala DC wa bufuma ata ulirisa bantu
1: ata na ulirisa bani
0: nganso
1: ala mbasement
0: ala DC ato ala bantu mbasement wa bujiri wa gundi wa bufuma
1: avyo gera
0: Oba abaga chabo neraku.
1: Muna ndoza kuba nakaruluke no kachukire iraranga omuntu asinze nkumisatu.
0: Nkale twere yaziza.
2: Ni wanuni yali RDC wanu byankola wanu.
0: Umwambela kwenda kwikiriza nono ti RDC solo tola.
2: Kuri mene yali wanuni yatola.
0: Una semba yo.
3: Halo som kamange.
0: Wanje?
3: Afaya gange bandi twai sala fatu sire na bitende.
0: Yeso bona bitende iganga.
3: Iso yo uti yao
0: Sebo wena bitende toli tevutoli ulikikana vulu onji
3: Obani wano watintele iremu
0: Tukoi sobitikitiki ni kuenda kule kulaba kuluba nubele mwebuzo bajiba umule
3: Aha mukamu
0: Kale tuyanziza abasobo ilo kubangate bakubaa masimu Banda ange muikiriza masimu tusobolo kubangate Tuga komyagano ona kulu alero Aba kuluba nubatuwa nukule evozo Bisoro kuwa angatebo na baja Ba umula kwencho mande Ba commissioners ni mamukiru ndono Ba ino kero kujoku wangate Ba uereza abantu mu offices Na abantu kero kujoku yiza Oku izaba na kumasomero ni school fees Kana ni kenimu wami commissioner msebe Dakuwa nukula ku Tuvone
4: Kale sabo mkuru Nenda kuwa angasima Apa kubiba masimu Uramo gira ne mukuba masimu chigeza nti mulitu ulirisa mwana twenda kusima busima abantu abenda ulo baini konsane denda ulo aye ebisere ebisinga ndale kasini adaku anukula kubanga ebisinga ababimuwira ye omunayo gere ku kya PDM ni trade order bino bintu byanda ulo byawukana kubanga omuntu esente yabanga badimuwire asere da PDM Tidiri nga da amyoga. Government yaya wula sende no chirikiria wakalamu. Omuntu goba wa sende de myoga no musubuzi ali mkusubula. Aina ka business akato ntono. Ayo no wa PDM. Tuli mwambinimo ja production mwa agriculture. Kumanga buli muntu yena we wa sende da PDM. Amala kuba mjitu yata enterprise. Eri enterprise de tulinado. Da habintu nga msambwe bili jeno. Nti kulima. Mkuba nga olimu chibina Echeo biyo kulima Nibaba wasende dachi Eda PDM So mtu kuba wele sende nga ujire kujamu kudilima Bobanga wapakua wele sende da kuja kuwa ya nkoko Bakua wele sende da kuwa ya nte Da kulima mwani Sende da kuja kuba nga olima duma Sende da kuja kuba nga olima koko Kainoko botia kaduka keba amenie Mwedabere dijire. Ainga waka plan. Kumanga mpidi ya mga wanakua. Tunache tuwete chivalo. Jete waka plan. Plan jokola. Era gachojo tamochi. Esente. Government cheva nacho msako. Basako cheva nacho. Plano kai ulikoboti sende. Nako mani jakuli mamu mwani. Aiti ali mamwani. Naja nata mkonteina. Chitakeza anti yao. Kochu sisa. PDM. Takola mvalu chaini. Mwadishoni ya value chain ndio lija kuleta sente

no mwabo omulimu abanyo gwettingo we gusukirira n'abuze embuga ebyo nnyini nyumba atabifanako naddala bw'abeera ng'alina ewuwe gy'abeera oyo lwalabika omanya bumanya ekimuleese.

0: nyumba nje mupangisa amateka gateka gaba maufu nebo bane chitibwa chikusenguka tafa kubadikuli oba batasoma kasitawe panka no jipangisa ngogonda abana boza dete bazanyira kubisenge okuba olujino okuwogana temutema bulali wadde mufunye abagenyi wazikize ettaala nga nammwe mwebaka teri ayita ttumbi wadde mufunye ekizibu ogeza n'okulawo ekyo gifuluma musiba ku maggwa era mumwegendereza kubanga wanyiiga ekkufu lweruma ku mulyango omuteesi w'etteeka aliteeka naye ekimusuula emmanju gyafuluma temufaanana waliwo amakula g'obuyumba bwe tweyambisa obw'emmanju buli omu gyakiika mu mirembe gye ne bwali baani ne bwali bw'omulungi tumanyi nti ennyumba yaffe eyo yoteewalwa buyumba bw'emmanju obusinga buba bwankweku bw'okubayo ennyindo obula kudduka waliwo n'obulala obuwalampirwa ku madaala ate nga bw'oba eyo ensekule
1: kale edasikadiri ataanu nandala donka agamba bageeta zitudaaganya abasebo ni banyabo ari kuchina anomuna nakoronerizo mukaga busoga radio DJ Fanta is my name sitwesikira bolo yenge oli sitegere chintu echo echivulu chirie na kwedo mwezi ngabi ne isatu mwezi gwa November king sa abasebo ni banyabo tujakuba busesa om district yebugweri saba gweri mwene mwana tubaniriza ni king sa sema damani soul ticket dino edo mtwalo mtwalo kuingira kwa mitwalo ebiri then ticket sadi edo mtwalo mtwalo ndiwa mchifo chiracho nkabuse sao webuza biriga etabaya kuguza tiketi basibu ni manyabo ndikuila mocho gira etabaya kuguza tiketi kubanga tutuye ntiri ya bali chupula tiketi adotu na ugema ne tiketi en chupule lama lirizanga yei wosu zeyo ebiyo biwe kuuncho so walikwenda tiketi jawe buse sao abuza biriga kumina nikwenda tiketi kwa tiketi yomutu walo deba naba baguzi wa mlachi tundu wa mtu walo meka ayuwefu nile alibaitike dango kuingira kwa mitu wale bili abasebo ni banyabo tuka kubene madaka dongo kamu bulirwa kusande tuwa mchebe itaka dongo kamu super nize mwene baris DJ Fanta akuba keta zetu daganya nina nakemba keni kwendoba wa akona baketa zeulia message ku message jetu zana unakoluwa lero